0: Hereket ma pon sa se, hereket ma pon e. Hereket ma pon sa se, hereket ma sa sa sa li bide. Hereket ma sa sa ding bele la. Hereket ma sa sa li li ba ba sa sa li ba la. Hereket ma pa si si li ba la pa ta. Mi yu ma e. Ma pa ta li li sa ma ta li li la ma ta li li la. Ba o la la. Hereket sa ta li la. Ba o la la. Hereket sa ta li ya. Ba o la la. Hereket ma si si mi li ka la sa. Ba du la ba li la ta. A li bi di ma.
1: Dos canadianos, Vieux Soleil, escoitamos o tema La Rue Canal.